ke orang. Ina ewe agara ngulia kedadunga na tua garman gaudu nyaurang ino nakakang kajo baudo kaino amariang akayan.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito, apudan mo. Jadi kupurnya duige ya, telo manungwa kung kurang. Masay, 5 ringgit sa suba. Kumay maranya, kemardu. Bisa ga kupua kami merah niya. Diyan pa kuyo, apa-apa, na ulang mayung mo. Nuna ang ta, ino, Melayu kami kapiat eh. Taladaan dia. Maranya suba, kuno kuya ko. 15 ringgit semua sekuta. Marulu, coba setiap mulut kami to dawan na dan pertas. Ya ga pertas to kuno kuya ko suba, dan pertas banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia to buat tanya nak. Ya ga bisa kutak yang pun eh. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih, marmnya. Mar, nya kena micu mulut.
1: Nadai, ya ti baru. Enti nadai, ya kelama.